gondrong, baju kemeja merecet, nah sapu tukang oge sisir, kang mumuh na, kang mumuh mah pasti ngalaman jika sama. Siga